0: FM Jana Kabidi ni micho bita turi Jana Kabidi micho bita nu Kigali is number one hit music station. Wara mseneza ni sakuna bidi zirenze bilota chumi ni tanda tu.
1: Kiss breakfast Anita Narusini.
0: Pendu wara mse.
2: Hii. Owe.
1: Nanyi ni sawa chani.
2: Unganya mwenini mmaze. Mumuhandu.
0: Mubijizi.
2: Ngeze hara mulompo ya chimir ya cement. Sanga haraba yuzi. Oya uturuka nko kuri stade. Haraba yuzi. Je byose bari bagiye hano.
0: Ye mu ruzindo.
2: Niho ubwo tubaza inyuma muri yo cortege.
0: Gake.
2: Ye nari inyuma ya ambulance. Navuga nti ninjye urimo kugenda neza akantu gato kaba ubufasha ndabufite imbere yanjye. Tugeze muri rompu. Aza indi cortege.
0: Ya kabiri.
2: Iturutse Gishushu ugana na za Giporoso.
0: Isa nk'ije za airport ubwo.
2: Bamanutse muhanda w'amabuye. Ngeze hano muri rompu
0: ya Sonatibe.
2: Masanga indi. Ariko ndavuga se hawandi banyuza ako ndavuga ntago binde cyishizwe no gukurikiza uko amabwiriza bivuga mu muhanda.
0: Yego
2: ndareba ndategereza bazamukaga bagana ibice bya ruguru yingiza Kicukiro. Ndaza ubwo urumva ko muwe na cortege eshatu muri iki gitondo.
0: Kirero ni kimenyetso cy'iteka yuko nawe rwose ushaka kuba uri hafi kuzajya nawe ukurikirwa na cortege.
2: Abandi muri hariya ziriya Range Rover nabonaga
0: cyane.
2: Urabeshya sha.
0: Mbona wavamo n'umuyobozi mwiza.
2: Okay sure
0: cyane. Mbona wavamo umuyobozi mwiza ufite skills ya ku understandinga ku buryo wazajya mu bibazo by'abaturage ugira ikintu bitaho kubahiriza igihe no kutarambirwa ku buryo kose inama z'akazi kuzifatanya n'abantu baje kugura kuri ofisi byaba ari ibintu byumvikana. Ndi ukaba uri n'umuntu udapfa kugurwa mu buryo bworoshye. Ntiwazira ruswa. Ntiwazira ibindi ariko ruswa itarimo.
2: Ako kantu. Ejo hari umuntu wamamagaye. Hari umuntu wamamagaye. Arambwira ko ashaka ko dukorana nje nawe. Ndavuga rero niba tugiye muri negotiations. Ndaguha rusinde. Aba ariwe mubivuga nawe.
0: Yarampamagaye.
2: Se kubera iki? Ndavuga rero umuntu wese aba yiyizi. Rusinde ararambukirwa mu kunegotiating.
0: Tugaca hirya tugaca hino tukagenda.
2: Mushaka no kunegotiating umunsi wose. Nabirambirwa. Kandi njewe rero ukuntu meza. Yego ni yego, oya ni oya. Nuko nguko meza. Ubwo uramutse umbwiye business yawe ushaka tubigenza nkumva ntibivamo. Ubwo nyine ndaguhakanira bikaba birarangiye.
0: Uratwahanye n'umwe n'igihe tugomba no guhura bapanze nuko nzajya no ku kazi ke nkahareba ubundi tukavugana na nahabonye abanza nkareba n'ibyo business uri twana yamamaza ubundi.
2: Niwumva ndamubwira rero nje bimeze nk'abazungu.
0: Ni direct kabisa.
2: Direct no ni no yes ni yes. Umuntu nk'uwo ngo rero utanegotiating biragoye kuba wamukura ku cyemezo cye.
0: Yego
2: niyo mpamvu ibyo wari ubivuze mpita numva koko ndabyumvise ko ari
0: oya. Wowe wamaze gufata umwanzuro niba ari gahunda wenda iturutse hejuru bavuga bati abaturage bagomba ibi cyangwa bibaza kugomba gukora ibi. Wowe uri umuntu rwose wabikurikiza neza
2: guko proje imeze niko ngomba kuyikora.